no, na o catch na na has a say besides sense na fa. Cuz you know me mi sa. Me so rad mi yan ko pon mi hwe. That's all fine. And you rad na be ma mo sense na ni. Ababa wa ni benyin sen na obawo baba berima. Obachi di Emmanuel. Awurade wabetena ni pam. Nyamia oni yen wo ho.

ekona nim na edisa mumani ti dun kro ba ko ekona nim no wose ye akire no meti bribia etse enkrofo pi nekasia osuru se hallelujah enkwagye ni endimonyam ni tumi eya ewurade dia efri se na temwe ye no kre na etere so obu odwaman fokasia odina twaman asai asase na ten na otone nkuwa mbu jaso bre wa wonsem na okan biem se hallelujah na ni wisie no frosro dada na empanimfo adionu nan ni atiazefo ba nan kutusori onyankopon wa wati ahenwa so no se amen hallelujah na enibi fri ahenwa no tia mu se munyi onyankopon aye mua muya nkuwa ni mua musuro ni nyina akasiye enen ketwa